kër tak ñaari jigen yu bok nday ak bay mba nday kep mba bay kep nga boole len ñuy sey lolou def haram illa lu gud ma qad salaf la nga xamne wessu won inna allah yalla kan nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade allah kan nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aramna batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aramna batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne daan ci bumuk sey daf haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fase wuñ ko jëkërama faatu muy tinji tinji ga jeexut daf haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen ndey jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sama bu musul la modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañu xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañu am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñom ñu dem te ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc daldi ne wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sanew min nisa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li

waqfid janahaka lil mu'minin ñaari ngir mo ci nek soufel salaf dina tax do reey waye soufel salaf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci bir nga bot ko lolou lay junjju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man ana an-nazir man rek may warate ko muju jamono inni man ana an-nazir man rek may warate ko muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nazir inni day degeural ana di joxani alayhi salatu wassalam di demir an-nazir def alif ak lam bi ta'rif lolé limi tekki moy man dong sa boko gisé ci alcorane limi tekki moy man dong ulahika hum almuflihun yoy yalla dina koy jëfëndiko salawatu llahi wassalamu alayhi yalla nako kama anzalna niñu waccé won alal muqtasimina ci ñinga xamné ñoy seddulé almuqtasimin ñu seddaliko manam niñu waccé ci yow alcorane moy rek nañu wacce won te ñinga xamne dañu sédeliko def ñaari xaj al yahudu wan nasara amanu bi ba'd kitabihim wa kafaru bi ba'dihi fanqasmu ila qismayn nane ko ñu ñaan mune allazina ñoo ñinga xamne ja'alu al qur'ana def nañu al qur'an yu'idhim mune ay xaj ay patch ja'alu def nañu al qur'an yu'idhim muy ay patch ibn abbas muné amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din dañu gëm ñu wëddi ni loolu moy ay patch fofu yalla ngi doon joxagne ahlul kitab waye leen leen mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waaw waaw li ñun ñoko momul ahlul kitab moy ja'alul qur'ana 'itin alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci lé nak tabarakallah ñak pexé rek buma joxé ben misal néw na nga julli ci ginnaw ak iliman mu jang tabat yada abi lahab wa tab du timis du gé du suba du rakka bu ñëk du rakka ñaarel wayé alam na sharak inna anzalnahu lila fi falakhid nasak ikhlasak isajak ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nek ci ginaaw iliman fukki at ak ben do digg tabat yada abillah bi motax moy dañ koy xaj ni li mo meñ na ko jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërsek wala day nangam bu jëlé benen wal bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko li la wor len nangu nan ko li na aj len makk nangu nan ko waye basar wu ñewé na képp ku jadd yoon def leen ko niñu la deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagal loxom ñu ne dedet waaw ku sacc dagal loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yeen wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbaadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal yi galankor ala kulli hal jarna sel bu baax ñi ngi ko don wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fa warabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa pandi ci kaw suuf nga joggi fi tek sa borom tabaraku taala dina len ma sa laaj ajma'ina ñom ñep fa warabbika fa aqsimu bi rabbika ya muhammad la nas'alanna alqala'iqa ajma'in ñum len di laaj amma kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la mala melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bi kala nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi nga ñuy wax dana ñu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ñu fi ñewé ba nga jinn

0: kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa nekku ma nag léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Dama damay nag ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko may nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkalla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi, selliñ yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tegoon ko ko dégg mën ca dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wasalaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li liñ ñuy lekk, di naan ci liñ ñuy naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minu, ñu gëm is jaahum, ba mu leen dikkalee alhuda njub ga, illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan, am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu def leen yéem nit ñi, yàlla nee na ca jamono yi alayhi salaatu wasalaam li leen téegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yu'minu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam, ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga di tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy, mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royte ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax dangay wax diw, ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noti leen ay point yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii tam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii bu rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi, te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na surtu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom, qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi, bu nekkoon ci suuf si malaikatun, ay malaaka yamshuuna, di dox ci suuf mutmainnina, te dal la nazzalna alayhim, daañu wàccee ci ñoom min assamaai, jógee asamaan malakan, am malaaka rasulan, mu nekk seen yonent. wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek seen yonen waye su fekkon ay malaaka nek ci kaw suuf malaaka la len di yonne mu nek seen yonen waaw malaaka la len di yonne mu nek seen mbindef ndax mission yonen ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte teyit xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yoni won malaaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far die kum fek nga waddu lu gatt mu ne sol lu jot nga far die gone gu gor gum fek nga lettu mu ne la ayo ci letti nak nga far die kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far die nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kon lo limi tek moy yalla du wacce ab malaaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaaka yurenti duñu won ay malaaka yalla du wacce malaaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ni di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yunni yunnati ali musallatu wasallam way di len def ay malaaka ba lepp lo wax ci bi yunnati ñu ne defuko lool tam du nonu yunnati ali musallatu wasallam duñu ay malaaka ba caage ak ma lo wax ab yunnati ñu defuko bon yonent bi dafa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaaka nga dog yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum ak seen digeunte innahu yalla kana yagna nek ba legi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dañ kum ba basira di ko len gis yalla jam yeb kenn ku ne fo nek gis na la xam na la nga nekke xam na la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te it wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir nit ñi doxan doxalante seen digënté ci ne ci jakka ji di sujud kay rukoo kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ni don yekuti kaddu di yak ani yak fay ni don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fahuwa almuhtadi mom rek djub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñi amati awliya ñi fete wo seen mbir bam leen jubal min dunihi ku dul yalla ayji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass dimay wax nak moy al qada' wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank
1: falan tajid lahum awliya min dunihi. Waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak juroom yalla mo nga fay wax manis tada kujub fa inma yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa inma yadullu alayha bopam la sank. So jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam. Waye aya fuk ak juroom manis tada kujub yalla ngi wer njub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka. Lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran, ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab, ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass, so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal. Ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tebb bi sanni ne jubut, hadith ñew ci muslim nga tebb bi sanni ne jubut. La tax nga nan te bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako, munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako. Yalla subhanahu wa ta'ala ak yunit bi alayhi salam seeni wax du am ay savano, te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wute ak alquran, ñak deg alquran lay tekki. Waye du bukhari mo wiru, bukhari da fa wir, muslim wir, ñaari tire yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la. Kon so ci fek ak di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñak deg yoyu moy tax alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim, yoyu yep da fa am ci alquran. Su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate. Yalla mandute moy wax tax mané ku sanku moko sank, ku jubal moko jubal, lolu moy mandute. Tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la luñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku né ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def. Man deug yalla nak mom day wax ne man mako def, nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may timir, su mako xañun timir du tal deug du. Waye may gi ko may timir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom, te du njumte ci mom, te du ton ci mom, ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala. Te yoyu muy wax tax na ba yunitu bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu, ben ba Musa ak Adama ñoo ci doon xëccoo kenn ku ne wax sa morom yi, wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy Musa Adama gagné ko. Lolé it soko déggul da nga daldi wax né suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu. Waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ca risalatu shaqalayni biñu uddi won di wax ci li Israa'i ëmb danañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yalla nena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi koka rek jub, motax ñu nan ko ihdina siratal mustaqim. Wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala. Wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangal len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetukh mawaahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nti Allah subhanahu wa ta'ala musal. Yalla neena kullama khabat sabu gime, gim moy sawara bo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi deme ba gim zibnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna te metti. Ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg geem ndax lay toro ci seen yaram diw ga nga xamne moy suus di xawa fay talba su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko. Yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndaxte ñom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi woné ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ayyah warufatan tefunux a inna mu ndax ñun la mabuusuun dañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg jaaxal ñi weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaan la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaq assamawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ard ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarakallah nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Akay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tëlyee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëlyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko, moo tax mu loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. Waaye fa abaa day daa bañ azalimuuna tooñkat yi illa kufuura lu dul ak weddi. Tooñkat yi moom alkafiruuna zalimuun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek ñoom daal juhud wa tamaadi fil kufri wa dalaal lu rek mooy seen liggéey. Suñu borom nee na xul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashyatal infaq ngir ragal dépense. Yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii. Mu ne kon day la am sa tum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense. Waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. Lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuura di ko ŋott. Ibnu Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa al wasf bi suxi al gaaya allati laa yabluqoha al wahm tafsiru al kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom. Mu ne fii day li fi yàlla wax ci wàllu ak bëgg ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa mënu faa àgg ndax dafa xóot lool. Dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashyatal infaq ngir ragal dépense. Moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor. Góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma weccet wees nangam ikki nangam loolu baaxul ci góor tabarakallah ngeen bàyyi ko yéen ñu koy def. Yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu Moussa njamme tisa ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppe ci mbagma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisee njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay toñ yalla fo gisee njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay toñ yalla toñ go xane di ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar Musa ñepp dañoo teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadia ak mbott ya dekk bo xamne bi dekk bi yef ay mbott la da nga ñew salal bëgg teud fi ngay teud nek ay mbott nga teud mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deraj ja deraj ji moy geej ga dex ga sa sax neet filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappon nit ñoñe kon jurum ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna alim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen ya suñu borom tabaraku taala da di koy takale def ko ci yenen borom yalla nen fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam len dikale mom Musa indil len al bayinat fa qala lahu fir'aun fir'aun neko inni man fir'auna la azunnuka mang lay yakare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu jabar fir'auna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme Firaun nek tam ko xamni ki amul jël ci amul fet taxaw ci peggum Firaun nak diko wax ay dug Firaun xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def dañ lañ jabar da nga nek mashur dañ lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek do ma ñewé ni qala Musa ne ko laqad alimta kham nga bo ma anzala wachiwul haula'i kim tan yi di juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom jurom ñaari asman wal ard ak jurom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ciy tek sa beut yow fir'auna yak ñi nga xamne ñom nga andal Musa lay ko tontu nak neko wa inni taman Musa mi la azunnuka ma nglay yakare ya fir'aun ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mo daldi alku motax kon nituk yalla da dal ñëmé nituk yalla da dal ñëmé deug yunus mustalah yunus du ragal li fir'auna yi am doole Musa ñëmé won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñëpp diko deug motax mu ne ko wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura tabarakallah fir'aun daldi mer fa arada an yastafizzum mu beug leena baaje min al ard ci suuf jangone nañ ci rek fele ci fir ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizzum mu beug leena baaje min al ard ba mu ko defee yalla mu ne fa aghra'nahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andon ak mom ci lam doon doxal jami'a ñom ñep mo di ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a mo di fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wëron nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami'an ñom ñep motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wama ma'ahu jami'a te togn nga siram doon def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ci togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena surat isra ayati mer ak ñent

anami ma tarkabu mu defal len minul fulk ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu ñu tuddé ay lochok yu demé niki yoyu gal jeri am ay yu ndaw ndawal ñu dina tuddé ay auto lolu yalla mu ne mo bind yeb wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek gelem yeek yi ñi war yeb mu ne ma tarkabuna lo xamne yi ñang koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kën du leen war nak neexu ñu dara yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat mba fidiwu leen tagat fi nek li ñuy war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñuy war luma manke te li ngay war luma manke ya ngey ak sekeur ben kalbu xeyna bo xani bi tabar kalbu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bayima yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé suma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewela bo mala defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewel gi mul defal so waré fas muli xewel gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jëndé mbubu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jëndé tubey muy dem ak ñew ba nga dañ ci wéccet dañ ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarakallah yalla neena xéewal bubu mala defal muy fas wowu de jar na nga sante ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngeen di wax su ngeen togaté ci la ngeen di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam dana ko wax dol ci yem ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm Thiès wala nga joge fi jëm Kaolack wala Sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti pano yo xamni lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajé la ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci biir ñu dajal ko ñap ñabal ko ba tabarakallah nga fam astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ko genne ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lolo su amé war nga ne subhanalladhi sakhkhar lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xane moma tagata li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reey upp le fouf nga xamne bu deeron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen di ko

0: dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu moom sart moo koy doxal li ko wuteeg banque bi moom dalay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo pertee teg soo pertul teg bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100 000 indi woo ko moom it dañuy calculer seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi waaye dala wax ne perte fay ñàkk perte fay moo tax l'islam tabarkalla système mu économique am dox waaye nag ñiy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool ndax riba arab na rek dafa doyut boo ne waaji lii arab na da nga koy wax jàppal ci lii ndax lii dagan na waaw boo ko teree banque yële mu dénk la nga dencal ko te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saawu te sa kan yooyu am solo la malheureusement xalaate guñ ci loolu toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi ñun foofu la ñuy nekk rek 1954 la ñu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tubarkal la xam naa dañ commencé weesu xëy na waaye daal jamono yi ci lañ nekk yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bayyi riba fa lakum yéene moom ruusu amwaalikum seen boppi alal mu ñu wax capital laa tazlimuuna du ngeen tooñ su boobaa wala tuzlamuuna te kenn du leen tooñ maanaam yow mi lebalegoon 300 000 waroon na fa yu waa ji te tegoon ca riba nga jégg ko léegi nga bàyyi yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko mu ne ñooñu mooy ñu tuub wayin kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zo usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riba nasiya bul ko wax ne ginnaaw fayuloo ma te 50 000 nga ameeloon kon nag bu janvier bii deeyee da ngay fay 55 ngeen dem janvier dee amu lum la fay nga def ko ah bu février deeyee day 60 yàlla mu ne bu leen def loolu wayin kaana su fekkee dafa nekk ki nga lebal zo usratin di borom ak jafeñal fa nasiratun na nga ko xaar ila maysara ba mu am ak jàppandal ku la lekk ku ne na nga teey ba mu am mu fay la waaye ku lekk ku ne na nga fay dina ñëw léegi ci aay ji gën a gudd ci alquran ren le problème bor képp ku diyaale bor da ngay am problème wa an tasaddiqu bu ngeen xamoon nag baale xayrun lakum moo gën ci yéen baale bor yàlla nee na moo gën na moo gën a jafar waaye jàmmale bor ba mu yàgg mu jafe nga ne ko baal naa la yàlla nee na looloo gën a ti nag moo tax yore bor tax na l'islam jullit ajjuma mu la koy baal su fekkee ne boo demee gis ko nga ameel bor dagaa benn waaye 300 te su ajjuma jote boo julli si mu ne am sama 300 te amoo 300 l'islam ne la toogal nopp mbaa nga dem jumaa jëlee ndaw la gis bu fekkee jël na jàkk dong nga nekk ci dëkk ba nag sañ ngaa bañ a julli ci in kuntum taalamuuna bu ngeen amoon xam-xam da ngeen xam ne saraxee bor bi moo gën moos topp wàcce wattaqullah wala wattaqu yowman mu la de wattaqu yowman ragal leen bés boo xam ne turjauuna fihi ci lañ leen di delloo ilallahi jëme ci yàlla wattaqu yowman turjauuna fihi ilallah aay ji moo njëkk wa moo mujj wàcc ci alquran wattaqu yowman turjauuna fihi ilallah da ngeen ragal bés bi nga xam ne ci lañ leen di delloo ca yàlla ngeen waajal ko bés bi nga xam ne ci lañ lay tàggee ne diw dee na diw gaañu na bés boobu yàlla mu ne na ngeen ci bàyyi xel fa ma tuwafa ginnaaw ga ngeen xam ne dees na fay kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam fagg woon wahum laa yuzlamuuna te kenn du leen tooñ bu dee saar saar bi ñëkk mujj wàcc mooy isa jaa nasrullah aw saaru ma sukk bu dee aay ji mujj wàcc aay jii moo mujj wàcc bu dee aay ji wane fiq wala yooyu alyawma akmaltu lakum moo mujj wàcc waaye buñ doon seet lépp lépp lépp nga xam ne bu mu wàccee benn baat wàcceetul aay ji la moom bi mu wàccee amul benn baat bu jëgewaat asmaan ñëwaat ci yonente bi alayhi salatu wasalam ginnaaw gi la ko feebar ba muhammad fi juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunit bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin lati amat suma intakhala ila rafiqi al'a sallallahu alayhi wasallam motax sa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jël aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratu baqara lumay reglé bor bo de won fi ne amel ben way pousop ndax bala nga duggu aljan lañ ko reglé bo de amel ben way ben doomu tandarma bala nga duggu aljan dañ ko reglé bor yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko de ci jihad jihad joji mun ta far bar bi xam ko ne ci jihad yoonu shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teewul bar ba nga teud mo xam ko mo na amel bar bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bar bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama rame legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonte bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno wo fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayyul ladzina amanu e yeen ñi gëm gisa ta dayantum si ngeen leblente biday nin ci bor ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk juñu tuddu faktubuhu bind leen ko bo lebale benn waay ne ko bu yar de nga fay ma na bind siñe jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ne nara fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la ne la ko bindal ma de maa wóoluwul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu dee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku ko amel bor ku mu amel bor nga yëkk sew ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye amel na ma de waaye bindu ñu ko woon buñ la fayuti da nga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaame moom mi ko lewoon te fayu ko te bindu ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala yaaba bu mu bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leblante ñëw na la bindal yàlla nee na boo bañee bàkkaar nga man ngaa bind loo la bindal boo bañee bàkkaar nga bu dee ci tubaab bi nag day jéem a fayoo waaye lislaam di wax ne bind gi ak jaamu yàlla la bañ ngay bind bàkkaar la yaa ci mën a bind bindal moo tax ci wàllu lislaam lépp loo xam ne yow dong yaa ko man léegi fardu ay na la ci yow da nga koy def gratuit loo fi mën nag yaa ñu bari su leen yaa nga ne fay leen mbaa duma ko def moo tax ci mirage bu fekkee yow dong yaa ko fi man boo ne fay leen ma boo deexee da nga ko layo bu fekkee nag ñun ñi ñëpp ku ne mën na ko su boobaa bu la neex nga ne fayal ma mbaa ngeen dem seeti diw moo tax fu mu ne ñu tol nii di ci fayu ginaaw xam xam bi daa raar di ci fay day nekk bakkaar bu demoon ba société bi ñëpp nag man ko su boobaa ku fay rek moo la neex. moo tax ci wàllu imaanu jàkka yi bu fekkee ne moom dong moo fi mën a jiite su ne fay lan ma rek bakkaar bu fekkee kon bi yëpp ay kaang lañ ay fóore lañ su boobaa comme neex nga ne ku ma fay du ma jiite. gis nga wala yaaba katibun an yaktuba kama allamahu allah ki mën a bind buñ ko bindee ne buñ ko waxee bindal ne bind ni ko yàlla jàngalee moom subhanahu wa taala fal yaktub na bind wal yumlil na ko dicté allazi waa ji nga xam ne alayhi alhaq moo gaddu bor ba ki gaddu bor bi mooy dicté kiy bind ki leb la yoon nga ko ci moom day toog rek bañ bind joxoo ko itam waa ji leb mooy wax bindal man Sulayman naw leb naa gallaay siise 300,000 dinaa ko ko fay mois de mars le 30 mars laa koy fay waa ji dari koy bind signé jox kii aw këy moom kiñ leb jox ki leb yor aw këy moom waaw wal fal yaktub wal yumlil lazi alayhi alhaq nañ ko bind ma leer nañ dicté waa ji waaye ki koy dicté mooy ki leb bor bi bindkat bi wal yattaqi allaha na ragal yàlla na ragal yàlla rabbahu yàlla mi boromam gis nga ñaar tur yàlla yëpp la indi fii allah ak arab ndax waa ji ti moom mi bind wala yabxas bu mu wàññi minhu ca siifar ya shay an zero bu mu wàññi ca siifar ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis shay an ndax ci leb 1000 francs boo ci dindee zero lu muy des xoolal li nga wàcc ci xaalis xoolal li nga wàcc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi moo tax zero dafa am solo ci xaalis rawatina bu féetee ginnaaw tabarakallah lu lay waar la dégg nga yàlla mu ne wala yabxas bu mu wàññi minhu ca barba shay an ak zero mu ci wàññi zero tabarakallah nga ne waaw baax na dégg nañ ko mu ne fa in kaana allazi bu fekkee ki nga xam ne fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waa ji nga xam ne alayhi alhaq moo leb bor ba sa fiihan di ko xamul xaalis sa fiihan di ko xamul xaalis waa ji mooy leb lu muy leb 1,000,000 waaye sa fii la xamul xaalis soo dama wëññi këyit yi rek balaa bëri sax mu defe ne man am na ñoo xam ne fi ne xamaguñ 1,000,000 ñaata bée 10,000 lay doon soo ko bëggee def ay 5,000 ñaata këyit lay doon xamaguñ ko boo ko bëggee def ay 1,000 francs ñaata këyit lay doon xamaguñu ko waxuma laa boo koy def ay 500 kooku bu leggee bor nga di ko bindal boo regalul yàlla mën nga caa jël waaw gaa yi dañ koy def gaa yi dañ koy def benn waay daa ànd ak Maodo si bu sëñ Abdou daal ni moom musta am 50,000 daal mos ko gis fukki junni waaw sëñ bi fukki junni muy mel mu ne ko tey nga am ko de daal lam poosam di ko wëñil ba mu kii mu nàbb ko ne la ilaha illallah waaye li moo bari lu mu ci xam ku mel noonu fi ne boo ko doon bindal ay borom yow mën nga caa jël yàlla mu ne ragalal yàlla fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waa ji nga xam ne alayhi alhaq moo gaddu bor ba sa fiihan di ko xamul xaalis aw wala boog daciifan muy ko néew doole ci wàllu koom-koom aw wala boog laa yastatiihu an yumilla munta dicté huwa moom ci boppam leb na xaalis bi waaye xamut nu ñuy dicté teg si nas yi xamu ko loolu tam meneen njàng la fi mu ne booy def damaan ci am ak société dañ lay wax ne nii la ñuy defee damaan booy bind ab bor nii lañ koy binde booy bind seede nii lañ koy binde loolu ñëpp jànguñu ko xamuñu ko tooba fal yumlil na dicté wal yuhu kilifaam bil adli cig maalu waaw kane kilifaam mooy ànd nag moom dem ca fa ñuy lebe dicté waa ji gay bind mu bind ñoom ñaar ñaar ñu daal di jël fay ndax le 1000 francs jar na ko mu ni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar na li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidayn ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci julit yi min rijalikum te bok ci julit yi goor julit yi ak yéfer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidayn min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nekku rajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amul len ñaari goor fa rajulun na ngeen am benn goor wa mra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekke benn goor buy sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do wul ñent jigen ne comme benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak benn goor waye ñent jigen mukk
1: moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jige rek donga iblis yépp ñew fu mu jige jigen ñi ñoo fay ndëkk ñew ndax ñoom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñoom ben ki yi muy daaje ni wa ajlib alayhim bi khaynik ñene ñu ko leen tital leen ci sa fasiy fasiy ci jamono tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu fiñ fasiy dafa doon jafé firi fasi jafé won na lol jamono ibn abbas ñoom ak ñooñu al khayal lañ ko doon tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf ne wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono legui nak mom fasmi tabarakallah bu moko jinjé rek ñu xamné mom dañu kéman modi cheppané amna ay fasam yoy momit day fexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi buñu dawé ki moy raw ki té tégué cheppané jël fas yoy tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo dëgg té jenn wax ju nekkul dëgg mo gëna haram ñu ci njallo ak ben muy fas yi yalla yalla mussal ci fas yi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say warway lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki ramba ci lay bok mom tam muy mbir yaatu nek ci ngannay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neysan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al ghawayat wal ihata wal istila ala al qulub wal masha'ir wal uqul fa hiya al ma'rakatu as sa'iba tustakhdamu fiha al aswat wal khayl wal rijal ala tariqihi wala ala tariqati al ma'arik wal mubarazat يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاتت بهم الرجال من وقت زلال القرآن في جكي فك الجرم في قتم جرم فك أكبن يلن يلن يرم كفمنك كن yalla tabaaraku ta'ala ben nganaay ngok ñaarlu nganaay bi washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddal ëllëf bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom kon alal nit mëna ko am waye duko mom faaka ñaari bor la bor bi setan yako mom bor bi yako mom bo ci degut mom mu dag ci mom alal setan legi fexena ba boole ko ci ay ngannaayam ya koy mom mu fex ko ba boole ko ci ngannaayam tay bu ben nit joge ci lajal jakk yor ak mous di yeungal di wër nit ni su touré la ci di dalay rus yo xonka tay wet nek ay 10 francs ak 25 bu ne bu wex ya ci wex kess neew xayna yu bu wex yoy gaay di wax ci superi bu ñu yek yu wex yoy mo ci nek mu ñu wex yu ndaw yi waye bo fi lajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadrum soko laje gaay nga xamne bay nañ ci xel modi ñaare ka tay nek setan mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoy lañ cey may bu de ci jakkay ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon alal ji setan fexena ba gis nga dañ ci duggé tay amini ni day fexé ba du sel waye fu ng koy duggalit mu fexé ba du sel te yom na khiyamati bala kenn sekk ci ñent jéego suñu borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jeli ak foko duggal suñu borom dana la ko laaj tay gis na ni iblis def legi suñ bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidina ko ay tiaxan kat bu señ joté kuñ joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba lalé ko sey ba suñ borom tabaraku taala ni ñeen wa señ bi déclarer na leen guerre jang ngeen jangon nañ ko feulé ca suratu al baqara tabarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko baye wut fahsunu bi harbi min allah wa rasulih gis nga kon alal nit ki fuko amé su ci bayiwul xel dafa daldi bokk ak setané setané mom yaq do nga la ci bëgg yow nak nga yor ko tabarakallah di passer passeré mu and ko ak yow rek ni ben ci ngamay ibliss wal awladi ak domi muneko wa sharikum fil awladi bokkal ci domi domi setané momit fexena ba ko xamni ki am nga dom muy goor ak jigen dootulo sam ndax war nañu jaxaso wala war nañu jaxaso da ngay bayyi rek xali goor yi xali jigen yi tabarakallah ñu mel ko setan fexena ba legi ci digeenti xali goor ak jigen yi mu kere ci benen xale da ngay am sa xali bu goor mu juddu ñu goor la setan fexena ba dootul nek goor nga am sa xali bu jigen mu juddu setan fexena ba du nek jigen motax bu siba way fi ñewaton mom mi teggon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax na tour Allah sawa la leen di tuddé ndax goor ñu mën nga né Allah si na nga xamné jigen ñu mën nga né Allah ci jigen ñu nga xamné waye bo fekké xalé bo xamné mom bokul ci goor ñu bokul ci jigen ñi Allah sawa rek ngay mëna wax plural bobu su ko défé ndax la xalé bu goor ni bo xamné bi mom dana lepp dana tak jaaro ci nabbi dana tak ñett ciq dana tak ñaari lam mom fi nek ni dem mel moy bu sañun digeen lay doon ni mel waye teewul goor la xale bu goor bu digeen ni bo xamne dina sol cap dina sol ab jeep dina sol dali goor dina wañi bobba mom tam ci xale yu goor yi la bëgg bok waye teewul digeen la tabarakallah soko desenu kon ñom laysu min haulai ar-rijal wala min haulai nisa dañu nek ci digeenti mu musab sabina bayna zalik la ilaha haulai wala ilaha haula bokku fi bokku fele motax allah zawat lañu di meuna tuddé lolé setané moko liggé té kër bu nek nak setané taxna ba am fofu lu kër go dugg ni ëpp ci dakar da nga fa fekk xalé bu jigen bo xamné bi setané jël nako ci jigéné jëmlé ko ci ngor ak xalé bu gor bo xamné jël nako ci ngor jëmé ko ci jigéné ci jigen bu samut sëñ jigéné kën do la denc bari na ci jigen ñoo xamné suyu ñu fi nek ni ndax dañu nek aw gor ci yeguñu ko té koy tak jabar do tak gor koy tak jabar do tak gor bokk na ci li tax fi nek ni sey yi bari dul ci dëkk bi moy xalé yu jigéen yi fi ay goor lañu xalé yu goor yi ay jigéen lañu bu ko defé takante do am tabarakallah ndax ñom ñoy yépp ñoy ñun ñepp ma sha Allah sétane kon ni yalla yalla légaliser li nga xamné moy ay ngannaayam bi ci tagi muy wa'iduhum da nga leen di dig wa'iduhum de leen dig nak lu ci way sagam sagam de ko dig dana bax kuy kamp muñ ko dak dak rek ne ko da nga mësa dañ bu ko defé du bayyi mukk kuy mariage luñ ko dak dak ne ko bala ngon nga dak waji du bayyi mukk kuy dañ ni luñ ko dak dak dak ne ko leena leena gañ bu ko defé du bayyi mukk wa'idhum de len di rek lu way sagam sagam ne ko aljanna mom da nga fa dug wa ma ya'idu musyaban illa ghurura setan digul lu dul ay wa mom dal dan la wor dan la wax lu dul deug dan la wax ni ah yow yow mal khiyamati buñu ubbe buntu bi yow may nek 3ème personne pour dug lan la wax ni yow da nga am alal lu Allah haram haram rek mun la ah jeulal so ci defé lu bax rek yalla mom ku bax la yalla ku bari yer mun la yalla du lak dom adam yalla du lak li yalla du lak la yalla du lak xef yi runtim setan da lan la wor wor yo xamne tabarakallah lu nit saggam saggam fi nek ni do yep sa cagante da ngay def ne rek ni mom baxna ba noppi baxna ba noppi tabarakallah rawatina ab sénégalais ngeen bal yalla bi mu waxe setan li nak ne ko lo man defal neena ko inna ibadi sama jami nak laysa lak amu alayhim ci ñom sultanun ben taxe amo ci ñom sultanun ben taxe meunalo len dara nak mom ibadi al mukhlasin meunalo len dara tabarakallah su ko defe setané mënulunu kon yalla teunkel ñuko te jikko nga wakafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wiru way gis nga kon qissa bi yalla nekkul nako ci alquran ay yoon yoon tay gis nga nim ko nekkeli a asjudu liman khalaqta tina lolo ta qissa bi jom gis nga bo demé ci tabarakallah suñu goor gu bax gi ci yof sidna isa dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir balen mak mo gis ci dekk bi rew mi ci mag yi mam cheikh hajj malik mam borom tuba mam imamul lay cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay gi def yeb mom nga leen dund waye bi mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci laye dafa wax ni bi mu jange ay gi ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayru minhu mune ni bëggu mucc ci ñaari ay yi ni def moy dindi suñu sante ngi ko ñoom ñepp ñu daal di sante lay mën nak leg leg da nga nan yepp nit ab lox nako santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwal na la ak ci ci groupe sangam la bokk masala amna sante bu lu nit ne mom la sante rek nga daal di bëgg japp ne ci mom ab geewal la wala ci mom ab teug la wala ci mom ab nangam la sétane mo la koy wax te aw sante dekkul fenn lenen nam jox ab loxo nit ne ko santo me nangam dara delu ginaaw ci mi sey dal ci mi sey loxo lamb sa pass mun nak legi suñu bëgge lolu daj dañuy maasal rek ñepp daal ni lay manam lolu am jangale la rek mu benn mag doon jangale bi woné ni lolu sheytaane def nek ñun ñepp lay duggal sawara ci biñu takkis lo ci luñu jull def man nako jaay ci walu gogi te lu bari ci ñu dalen dal ni jox loxo dañ lay ne ko santo mu ne sall ngeen ko sall ngari wala sall balay sa dari koy commencé yëkëti xaat ci aw sant keneen na sant bob nga ne ko nangam nga daal di yar ci yëm waaw bu doon ndaku daté nga ne ko ndukuma nangam nangam ma sha Allah wone ne mom xawna bëgg ci inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila na surti isra'i batay ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla bi mu noppé nak ci qissa iblis bobu ak adam mu daal di ñëwaat ci leneen lo xamni daf koy teul ngir ñu man ca jaar ba bok ci ibadullah ci jaamu yalla yi ndax ibadullah jaamu yalla yi leg leg bo ne ibadullah ñepp bëgg bok waye bo ci tege rahman nak am ñu xene na man nak bokuma ibadullah ak ibadur rahman te ñaari baat yu ñoo ñew ci biir tabarakallah yalla ñalla boole ci ay jaamum te nangul ñuko rabbukum sen borom allazi moy bur bi nga xamne yusji lakum mo len di dirin mo len di ommatal alful ka gal sen borom mo len di ommatal alful ka gal gi sen bahari ci biir geej lutax yatabtaqu min fadlihi ngeen gen meuna sakku ci wursugu yalla wo xamne dafa nekkon fu fal gal gi nga xamne mo fi indi tiep famu jeul wala gal gi nga xamne mo fi indi yenen martini ci dul tiep famu jeul tabaraka taala ni man ma len koy diril fofu indi len ko ba fi bu seeni taxe ndax pousu mi gëna tuti buñ ko dugal ci ndox mi ñaako la nooral fusi ci ndox nak mën na nooral gal ci du ndox mi wone way mu ne man ni ma ci japp inna hu ndax te yalla kana nek na rahiman diko yeeram dikum ci yeen mom suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla suñu borom tabaaraku ta'ala inna hu kana bikum rahima nek na ko xamni ki ku len yeeram la yeen mën na joju tax na mu defal ñu geej ji ndox mi jokkolo fi ba fañ soxla jili mu defal ñu lu ñu mëna def tek ci kaw geej ji def ñu mëna yek ci kaw loola ñu mën ca tek suñu bagage loola jekk jaar ci geej ji di dox ba ak ci loola day wax deug yalla suñu borom tabaaraku ta'ala. yermande motax bi def nonu kon taxna ba ko añ ba nak la nga war gëna def lu mu tuti tuti war nga ni alhamdulillah rabbil alamin ñaaral ba la ci tege moy sa bu jige hayya ala salat ci xamne ni nga añe war nga jël saw dal ndank dem fa ñu wax hayya ala salat so amul ngant so amé ngant nga defal ko ñent rakam yoy mom suñu borom tabaaraku ta'ala ngir mu yek ni yaangi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla ne way sa mastakum bulen laale nak ba nga nek ci gijj bulen laale adur jaaxle ci bahri ci gijj man la musanku man tad'una kep ku ngeen don jaamu illa iyyahu kudul yalla wa samastakum bulen laale fil adur larf fil bahri ci gijj ngeen dem ci gijj gom yag ngeen gis njaqari li ñew ngeen yaakar lab ak yi demeni ko bal la man tad'una la ngeen don jaamu yep reer leen illa iyyahu bam def yalla mune falamma najjaakum bam lam sawé yel bar ci geeri gi ba ngeen genn a'radtum ngeen daal di dumoy waat nak bay fa suñu borom tabaaraku ta'ala delu ci ngeen nekkon yalla fi lay jaar ñu musa fa nek da ngay nek ci jaaxle wo ko mu ñew bi mu ñewé ba nak da nga def li ngay def nga daal di ko fay bayyi daal delu waat ci nga xamne ci nga nekkon

sagar di lek ci bol yi ñu wéte ak yu dem ni ko yoyu waye wax ji mu lan wax day wax jara bay xel di dem la tak soxna mu na xana al janna waye aduna si day gis mu ko mo bëgg wala wax na deug aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom mi nga xamne dafa mel non waye aduna ci fim nak bu fi say tanke ñulut ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna mu sey bëgg na ko ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci sey ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah ñew na jigen ñu bëgg la wala bu len jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la lay fan lu nepp la té nak lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xel mu manki mo war na nek lool waye al jandal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu may sha'una inda rabbihim min al huri wal khusuri wal malaz wan na'im yu yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man dimal zalika linak jazaa'ul muhsinina moy fayu ñi nga xamni ay def kat lu rafet lañu yalla ci yalla boole jazaa'ul muhsinin fayu ñi nga xamni ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet di tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ne li yukaffiru Allahu anhum ngir yalla faral len li yukaffiru Allahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam li gëna ñaaw ci li ndan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw haula alladhina sabbahu bil anbiya sayaghfiru Allahu lahum ma aslafu min al a'mal as-sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti deggal len yalla di len jéggal seen bakkar yi li wess won te du len ci mbugal moy li yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi amilu wayajziya ummu haylan ajrahum wala mu matalal len ajrahum seen fay bi ahsan alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo lañ doon def ku jëf ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye ku jëf bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba dal la mbolen bakkar bo xamne bi defal ndoko al mufassirun